0: Enti abusuya gana kasa. Wobiye achre na adwen. Wangu no manye yeti mo. Ayana me kase yense mweye yeke kain. Ayana mwisi yempenye mfono ente. Shwa wamuti vieti numa. Wamuti nchima ekotoba bia. Ya bie phone lines a gana fwa echre wamu adwen. Ayana wamu pesu wamuti ni gana fwa ekafa wamu hu. Na wakra ene kobo okronu wofie ene odwane kote kwantimfi enti na kanaman ene ni wura ekwa afuom ene wo mo hu okra wo kwantimfi wo na okra bi se okra man se mu frifi aba no na de na wo mo kan wo machi ene o se ne wo yeye no ne wo yeye wa beta ha no ene na na wo mo ka enti wo mo de to ho wo mo de radio no e tu ba bia ye bia phone lines nkomo ne koso discussion mi koso wo mu ntio the moment a wo bia phone lines pe wo tintim ni radio na okoduru ba bia Ghana fo e kasa pe ne wo be pe ne Ghana fo e ka no atie enti na most of times se ye kasa na emi wo mu chance se pavement a e wo Rollins Park ha ba bia kaso cars ni loadu ene agege cars ni loadu wo mu akwakoto honom any Rollins Park ho ba bi e honum na tutu ensuo tai honum nyina no emi ye ka wo mote enti na mesi se wudi opanyi bi atam sisi ape wo meba be fa yakọ enti nya se ne ye ka no wo monti o wo mote enka menti mi fiti preko emma metena ha sei enka se me gbọ kaswa MC ya baso minim ne da minim ne din enso me fa kwan no so me fa kwa no so me ko areas me twa complaints amanfo de ba enti nsem ye ka wo mote na ebinu mo ho a me se abro ni baye because wo mona adenta MC na ye se wa chance ye adwuma ye bobo other areas se aboko bi pantan any other areas na
1: adenta MC no yo bia
0: okay
1: no ye former assemblywoman
0: ono so me nim no
1: yes ana wa benya sa position nti no se ne wura ne frere obo na baso no na che se obo adwuma ne
0: aha nti we no se patro na wo moto gu grade num ama na kwa kofa kwan no so no me pa cho highways ne de ye yesi ma me yemfa yensanka enso wo ma atima mu fo binum timi fa bucket na wo mo sesa nwa de fele fele porto so no ma ye eno eno fo yenka ne sen but yemfa no ton ten area rules na eye assembly various assemblies na said yes machines na esi ho ye be fuole na ye de be ye adwuma no edi nti aya ye frere na MC ni DC binum ye bo wo mo aba so enti wo mo a wo mo aka no wo mpeso mo kyerye yense wo mo ni machine bi na wo mo wo machine bi nso a enti wo mo ntimi generate sika bi a wo assembly ho a ye de beto fu ho edi agu machine no mu edi akofa kwa no so ana
1: aburo
0: ni ba ye sika no enya ma meduru assembly ho kra no budget da so ya chadi awie ya di awie sika no enya ma meduru ho nom ena no pai frema adwana na kobisa no se market for ne entity ticket mo mo ana
1: o wo tu apa
0: brama kwala ha
1: park ahai
0: na bisa se entity ticket mo mo ana
1: what is so ma o na no ya fa beto a
0: enkai market market assemblies ni nyina wo bia wo areas a wo generate heavy revenue edi free ho eya me wonwa se former MC ewo wejagbawi chena na ho debi be ma bi ewo free mu no o na ta ba yesusu ha mire fini din wasi wejagbawi the whole Accra municipal ni nyina ha kura commercial bank ni nyuma kase akase wo wo ha ni nyina wasi wejagbawi na the whole Accra
1: wo
0: mu ne generate revenue pa
1: oh, wow. Wow.
0: Good about it. In so she cast wow. She Madina. She Asama you. She even a cross central.
1: And in a chill say, Ghana for Ankasa ye abro
0: abro.
2: No. senka wo ye good officer wo titi tikta ana onu aba ton ade amana bo nice something obeka cho sa ade enche ama wo so atwa makọ
1: ah
2: ka wo je mo ko
1: he wo did you just ka
2: wo mo de jiji aduane o de mo de jiji niema
1: he friday dua na wo kwa bran niema o shea
2: edi kofie enti oka ya na otwam mi kani mani hwe no
1: ana be ma
2: onyo ba o
1: Oye bema. Na
2: oh sister Sandy.
1: What
0: watch him? Oh, kuna ni mu
1: ya
2: ding.
1: Ni
2: mu ya ding.
1: Member
2: odi o se nkomo. Ah, nti obi ni abaye twim pro benye ba bi obenye atana to ade nti.
0: Woman bi a wo se wo pe busian 4000. Wo se ni niema no wo mo se wo bo ka o se de ben de ben na ba ye ni bi se obema ni space.
1: Oh.
0: Into us or pe busian ni ya ko fan niema.
1: E be de don ko bi mu ma no.
2: Oh sister ande
0: ni. Emma bi nim so kura dwe wo fom.
2: Ba bi obetere oh bra. Da bia meka bi obetena wa kra ha ba ye ye pam ayem pam no bi obetimi ato na de kakrente o kunu so ne aba ye twempna
1: pa
2: bebre e
1: koso
2: e ti take ti ne de me na na pam ani musa o kamewe o be ma katachi tenten gram onya fiafia bi o duro ma
0: na ka se se se kan obetimi akọ di asase adokoko wa dokashu
1: atia o de be di je ticket
2: ah
1: o de be tete ticket
2: o duro ati ampacha de nche ere
0: akwadwuma nko
1: a wen
0: kan ma
1: juma asasam na kire no
2: ah awon no so dan
1: o ni ni bibi ya ko betu ya
0: o mu jiji ya kakra na e be ko akodu assembly ho no na mc no nso
2: ah
0: na o de kwa ko tu weekend allowance
2: ah weekend allowance
0: na ya swa dia ma
2: nti da bi aba account ye mu anti ma na di bi ko
0: nti so won be ye juma ye na wo mu te ho no na common fund ma ye nti ni ye ntumi nya juma
2: dia na mi nya ka na me fa ya lolo na ye jina wa na ye lolo wa baba akubi o nam ye kwen so odum ye no fae ka na ye manso ye for so wura mu na space o se e san krofo e ma won pese space ni pa ba furu biem ana mso o mi se no me na ye me ya pa but me jina mu because me jina ha chente o se me kwa ana bra ni so ne o sister so mi san na me ye ye afei ka ni mo ye shi ana bra ba akuka che ne se o sre won sa ye lolo opi suru no e si ni nyadwa ye bie ana bra bi wa na o ye na dwen se ko bie na mfimfim no frama ba efre ai take your conductor anuma o si ase o bra ase ade u bebu no
1: oreti e no
2: u bebu no na bra no se ase sesen why na wo se e si nyadwa ade no so e pega ma frama ba mu so o pega na sai why na wo so nye o ka te ne se enye ona na sade ne so ye na bra ni bi san na ban nua ne hwan
1: mhm
2: hwan na wo se oya ban nua
0: mhm
2: aya lolo ya mu kan e ya ban dia
1: mhm
2: aban na wo se ye maintenance nan so esan se ni pa di maintenance na hye ne nsa wo ga na ha so ono na de no so ro hye suit obo coat obo tie mi ya
1: ko
2: na fraye pond aya wo se wo hwe na wo timu ye no wo no sika ne ye de ma no ni pa na wo so ne ti bi we ti bi ti edu no so na ka kete obi ni wate ndem se bra nha ho wo de kwa yellow station akwa because of break food because of niaman kitin kitibia
0: trotro driver ba ya
2: ya patikas ni nyina gonti ono a okondota na nya ne fort e ti gana aban nua ne hwan meme tu me se me nya aban nua hwemfa me ho wo so ti nya aban nua hwemfa nje se aban nua ne hwan
0: aban ye dibinu ma kwa hye ho
2: nje se hwan na ya aban nua
0: e bia ni na me ka ai mc ni dcc
2: aha
0: nyo mu na mu si aban na mu
2: wo mu na gina mu ni amu na jira mu na ye me ye common fund
0: ena sa basisi ya wo kan aban wo mpanyimfu a wo moda no a enokra ye dia ye politics ya party bi ebe bia no wo de ne nkofo ko sha
1: wo yo party bi etwem ko na bi wo ya ne se won krofo ankasa na jije basisi bi se won de what personal use
0: aye
1: it's na bi sa se na account no wo ye ma ban a na se wo ye ma wankasa won
2: na basisi kan bi tom Missi a pafutuo nda na meka che brebu a yelo no mu se Missi Ghana nyame nyankopon ni ya bro wa shire ye che shea manne lithium cry tubu o Ghana bibia ni wa wawia se ye gudi a Ghana ye nkure nanso me nya ban na aba ne nya ban ti no da bia ye ho ba chire ye
1: asemu
2: ye ho ba chire Missi sa maami ya meken se wu gina ho na wa nya trotro ni bia na sa maami wei wa ma on de maami no bo pe so pa wanti mi enwura ne kama
0: oba na otu saka
2: oba sa na unya kama
0: and the to the bia ofa kaso road
2: ai
0: to the bia
2: unya kama enti hwan na ya ban nua cars ni bebere gu ho
0: enti ses aka cars 5 ne gu kwan so a
1: ah kapapa
0: nka ye bere to ntwa
2: aka bere to twa
0: ah na he kwantia wa from cars wa edi ba kanishi ha ya na ye ji 30 gana
2: 30 gana hwe ye say ho free eh ya bere kuma
1: akra to dodoa senka cars no ye kura be 4 senso 5 year okay ya papa ka ye mre she enne Monday si e me pon a wodi bi sa time am edu fie enya si amu a dodo cars ni bi wa ha drivers ni bi drivers ni bi a enu no any station masters ni nasofo a papa eni menya duwa no aka me ahyem menya duwa esi wa no aka me ahyem na musu mommy na manu station one tem hey eni papa
0: remember so dey ye beka wa ahyem na aku a oni mo bi e ye
2: Mama
0: me na no wa be di ni bia na wono ni mo bia ne wono so nyeden edura nwumre a edura nwumre a sometimes me delay wo krom kakra na me kwa bia na me hyeda de me ka no kokofa dan ho no obi wo ho a ne niema ene edwa wo kwa kodie ni nti no untimi mfa ne because onya space wo ka no
2: dabi
0: na otwese ne amamfo won si kiro mo ensu eto na amamfo yire no amamfo ma me no
1: o
0: Miss, I want to be coffee.
1: Can I? Shall sometimes a bua udu, I see a mino and yard do do a straight uncle. No musun count, not faka, cosi madina. Who rebel ho, ho, ho,
2: ho,
1: ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho,
2: ho,
1: ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, Dodoa 50 cedis, Dodoa 20, a bit me gege 30 cedis. A bit to me je from Madina.
0: Oba ji so hu se nipa no mugu ona my stranded na.
2: Oba ji na nka so. Eh ona na ka. Anya na ka ni nya ni dia.
1: Ah.
2: Aba ni ya na wa he.
1: Ah. It me no e ba de sala me nya duwa.
0: Me ko adenta, me free one housing down. Me free one na me ba Madina. Me ba Madina, me be do one around 4:30 to 5. Na line na yasano line na yasap
2: ka papa I broke my circle station
1: say ya bro
0: Madina afei ye jina hondo ma na sa spin tie dia ba be si honum ba dia ba si bia fute Ghana
2: ai
0: ba dia ba si bia fute Ghana na ku ya me si fute Ghana no
2: ni pre
1: na sa obi e no be pese o be da Madina enejo no because
0: o ye list mistake o nya ka
1: moment as nonsia be bo wo Madina nonsia ne fa ne 7 wani twa enye se wo se o me man kasa mani twa o fa brana die she na achi no won ni e she na achi no woni he na hu bond dog no wako kase ase masi ni e she ase masi achi ni and he said wu muane iti no hono Madina hono ayire so by 6-7 what she go because one moyro ware se woni padua no
0: ah ne eh ye no muso di omo ho aji
2: ni nyuno judia no mo di omo ho aji me se last year kan ba ko share kan mu tata ma na me wo evening afi asu mesi mesi da ba na so yaro mesi wo he me do ba ko adan wo ba ye ko wo ba ye business na nya ya
0: second na man bi ni bag gbona chi Cruise your mea be ensa. And no mudia quae chi. Na omu be a bag na no mudio munsa, esha han o munya shia. Na baconso a beezy punaha. Na o money dan in a chipe. No we are for her, no we are for her. Into man who send a bagano. O mua be. Na sisters too be dinner honor ma, o mono peka. And na o mono quaco pro mo quaco kaze, papa, the patch of your bag me.
1: Hey, I just
0: want your mooted to. Bẹhwẹ ni nkọfọ ni di ye sisters ni wo ho
1: wo betwa wo twa bi ni wo ho
0: wo ya nfa ma wo so no wo nsunsun wo mi wo ya nfa ma wo so na wo jina ba bi no
1: uti bra nya yi na se wo ko yesa complaint na wo hu a wo timi wo sekan akọ so ni ye wo be wo sekan ana bi okure bi o de be
0: enti on the most serious note ye di nkomo no be na wie ye no

ni ya mekane se ube nye jibie ewo inji imu ube timi atuno eye me namba no na ude namba na tuwo tuno namba no na efa namba no etuwo 0558 73 85 22 0558 71 85 22 0558 71 85 22 Etina eye benada. Etina eye benada. Eleye juwoda. Etina eye benada. Na nyanku ponja dumuwa etina. Meye makesi ye pa. Ve pa ubi uti mi biyeti ye ni Amerika. Etina. Meye makesi ye pa. Ne ejuma meye etina. Ubi biyala. I will give it to you for me. I said, who will be shame. 0558 71